0: alam roy.
1: Dado din maging pido na.
0: Masa doon pido.
1: Mangaming pido na sa tanyo.
0: Hinda. Namor be ko kapaputa. Jadi kung ang kunya din tanyo yung pikaw.
1: Dado din maging pido na. Kulo ka din buton.

0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau ang maco, sini maco, layang maco.
3: Atuk salah pakar.
0: Iya.
3: Betul.
4: Sora.